经书当看呢，一定那杂家把钱拿走的，等我都在怕他。一个他当把拉家比给人也那比比里多，准他得来那当夜晚。半那白头发那扎丹郎，什么的头发呀？阿巴达达玛布达吉达那卓，耶德那扎呀瓦杰那卓的德奥多扎巴达，巴伊那德呀阿巴达德那南比玛耶吉囊。Maka ngatakin le zaba patanu pati tamadang Ete na zatya bachena Soso dite oto zapata Sakatwa buta latanang Ozatang utamang walang Itang dewa manusia nang buta teje na zodina Na jantu padawa zabe tuka bupa zamentu te Sakato adama lata nang ucatang utamang warang Palira upa sama nang tama teje na zodina Na santu patawa sape payawu pasamentu te Sakato sangkaratan nang usatang utamang walang Aunayang paunayang sangkate jena zotina Na santu patawa sape rokawu pasamentu te Nati mesala nang anyang puto mesala nang walang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Nati mesala nang anyang tamo mesala nang walang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Nati mesarenang anyang sangko mesarenang walang Ete na satya vachena Hutu te jaya mangkalang Ati unata vijayo tamolo ke anutalo Sapasata itataya tangtuangkan ngayite vate Pali vache lano se ipa vake Payake na ke vise pute akala malane na va Sapasama malana muto tapeto akala maritang Taseva anupavena otu devo sugisata Sutra silang samadaya Thamma sucharitang jale Tatseva anupavena Hutu devo sugi sattha Likitang jenditang bhujang Talanang vachanang karung Palesang desanang sutua Tatsa ayupavatatiti Mawato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa putano pavena satha soti pavantu te Mawato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa tamano pavena satha soti pavantu te Bhavato sapa mangkalang rakanto sapa devata Sapa sangkanupavena satasoti